ayangaga za bublo likaburu limamati aya ugu izi ama ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.

ati ade na nipa nko ade ewa de fri na kuma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity samesa suni bisubai so

eniti bebe wade kasa chwe izwa ifono se seni ya maka boni ya gumasumuno boni no ana baba musuo nadia maka na ana meye otiwa kasa papa chwe wade nanyema papa nina ye wade dia

asem se tika sem ah yi dante yanya ni kasiye eh okoni nyame yan peja ni di yan tuntum ni di onu na waye ah asi

sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya peta ni ti ah e ti na mania na wo mo be titi e ti an sorry.